0: directe neme tagiye ku te presten ne promete ne pineye ku put promoting this in the country matiwa lunga lego abiswa mera kige ike chugo ka maige me to gatiga ni utie baisione ini kuchanganisha indi ago le takinge me to takin bicho le mi onset maya ndi bicho ndebe lisye ko ne barwai ku tu chi tu chi ko le batore me ne grube ge ko le goibor ye to kinto ni sen yoto ko i de lisye nda mo saru musebe bagai bichu matinye ngalek ak ibagache bwatin ya tiendas ak tiendas kibo bichu ko bunyondi Fororiete en Kenya ne gitokinge koka kimache ni ndio lemi chomege komache ni nyo ne ga ichomege kemache ni ndio lemi ngololi gingenge le ichomege mami gine tokinge bichu ko sirsur yo sieke tingene bichu be duage ringi beruro age
1: Everure na utakinye, here na utanagararan Nga ngebosa atana bo Kitale Juliana ngebebera Atana ngeweke kekasmate long Sikebua Nairobi genyuru chivu Samoja kdega ishagarta mksisit Agibuwa tuna ubabara tete nduke Ata namba asuma, natoko namba asuma Agumwage ile 15,000 Ago kakito chigechi Nima inyuru chigeki agetugul wiken Nge tete tuti nipoko kweta api ima wiken Ago inibabi tutamunda bo unge ngalala Tosku inam chigeki nsuku urungut Kuma inyuru ye Agigua ni imbara inda natana na baina mjige asilingi shek 15,000 nguware na watanagararan
2: 15,000 homi duge number 3 nyota na gwenda nguba chitu guli chile the star 441 hash aginyur chige bora tete 15,000 chia gatu lega etia mensa isha chu en star 441 hash karibu wara mate long sige kashivu wae
3: ungoi mureju ungoi amuga wuna amuagne vaz koi intane ani mele natinyo ngale kijangrani Hamwa gitjolin enga shakwa gorog tawni godoma tawni na to koin ima ne kai biju koin agenda gila matnya agenda ku yo mengen man gule gyene mengen amu go par par tagen boy mit ak tugu ke ke ke bole bon ago ngongala so biga bo biju tugul grup ne bo binzani kumwa gitjogole ngot kebua nyegi buteno amot nyi alternative age ngot ke ay ngot kebua nyegi ge buteno kya gila chitu no moy ko le nyu ri boso ni ne ne wo pa ter gali ni ara ye ye ri ba sa nanu ni ko kwai de ku no ta de ne ne tegeli ambu mengen bi ju ko le gyo ne ambu e bon ni ko tugul de gi ge bangan entai kumo negit kumo boys kitebe gun tutte guno to così si guno to kujita ne gonyo ko wal ngale bagai ku ku yo le kan negit ko ko to gore ku president mi guno ko guno ko betu ngu le mi si ara gi do se ni ngale ki ko mo gi le ga gi an ngale ki ka gi su bi ku las ma ge pingan wat wat wat wat te ka pingan asu ko ine bas ne to ne ba ka shakwa goro ko in nyega isa gambola actually amu asa kwa nguno ko ngen gulle suga nyor chance ko rogo go telele ko uy are ye uy oni au ya ubik kumu ja asko je gulle yi inen fez da yani mage ni kabisa kulin tamanga pugel ako nguno ay picha ju ke to lindo ko bor gulle pi half sen rol ko melen jam jin jinge dere ako ka shakwa kumu jam jin jege tabi zwa ko mwa gulle aneno muji aneno muji agurototi ni une para nyuni kulen galia kulen asin tamanga tamanga bin abena very ibon slim chance oi oi ge piaja kuyagi piaja aso masal diae pas ko in ko maswe tuna lage ko goro mamuin piga western kulen alage section ne fo wa fo asiji ngoma sibuna ah ge bendi sergale ugambani ngoma galonzo ge bendi sergale kesije kego mwagolo ngoma ngoma ka matyangi ebindi sergale ara anyu ni si ko borgo ne ge bonne ki borgo lage tul limbichu kuma jogondo age tul mbiju ko ga tayi nende ara go ko no togi ara go ki bo tiyeli ara ngoma mi amu kai ga tul ne ki sobtige ko in unity elusive agera ne go million magere go itu maungere ko bitu agreement agon dait ko bije ko ngituna lage ko bag mase o ago te sabu se ga mase ko o loger te ne no to mure ju baras ara ne ngatare ki tole

0: 내일도
1: 예, 나든가 무난하네. 저게 얘기하마.
0: 이만 온게 봐 있을 거 없니?
1: 이만 얘기하마. 이만 얘기야. 다다라 인자 그라고 되니.
0: 예.
1: 그나 마사이 다기 틀러 봐. 너 왜 너 뭐 그라고 되니? 다다니 그라고 되니? 아, 무슨 아가 바르게 여기 이제 그라고 되니? 그 틀러 봐. 너 그자.
0: 사피.
1: 어반반이 와르 니 와르 게 이르반반.
0: 공공.
1: 아산테
0: 비좀보 컨퍼런스 모이테왕 기도고 네트워크 네냥고 미응웨 기도고 아레가 시마노렛 노보 컨퍼런스 아마 아버지니 가웨기 세게 바이셰니 어떤 거라투군 에마 FM 로
1: 에타마
0: 예스
1: 야무라가마
0: 아 바이바이 가베세 야무네니
1: 아자무라가마 가자 이노라나 컴바비 탄둘레레
0: 예스
1: 가브라나테 아테베라나 렌자니
0: 임 Kotozi ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni miu amangwa le kai ka stable tichoto ne
2: aha
0: mi chini ka teb kole yangi tuta ni ngwe tos koma kinge mbolea number 2 ko ka teb chi kole tos namege angungunye galak tugul ka bite tana tuta ne nebo ngwe aya ka teb chi kora kole ye kialdoito yon tinye chi keswek
2: aha
0: kialdoito ano me gebemani ene uta na ki tutu agit tebuti chapa somo corona sigete stai
2: na na ne no tobo be koro
0: ehe
2: ngwa kama je ole kendo ido ne jaga gebiti
0: e jaga gebiti
2: ne ne tutu ko gamwa ira na le kendo somo ni tagenga
0: ehe
2: enda line ene nguni ko wa ko baka sulwa ne amune ma ko jangwe jo tuma ko mi pente ana kesuwe
0: ehe
2: ko we gale
0: so ni tutu agenge bo silinga ayin
2: eh silinga
0: eh eh
2: ya
0: yes
2: ni tutu ten ko kuma 20
0: ko siling tiptem eh
2: ko nota ko kartu ko tuka ka ko en imane tu tienge jidon hol dong guno ni jol do de bijon ko ko din ni mo karo
0: yange al jiga gibimani jong gibimando
2: so ko mi bimani ko ngaden 20 50 weso ni getinye ko yata iba mwana le ige name
0: ehe
2: ya
0: e mi ti dani ate ba ko yangi tu dani kibaishen mbolea
2: ah tienge yanga mi tinye ina yange tinye ju manyu ju ju ngo gane ga na ko ina teda ko yaje ngo yenge ni le yo yo nyo bite ni ko yaje inde yo tani si romji ni yo da waru ni tam so waru ni nya da nda san ni ba i ngare ki tiongwe ko ma ma tuo yo nga bo ta jibo ngo gene
0: ma ma ba ta jibo tuo gede
2: ta yanga me tinye ju ni mu je bet jibo tuo ga
0: okay so ba ise tugul
2: ba ise tugul
0: okay itinye jibo tuo ge ko sawa yo ma mi i ba ise jibo tuo na
2: ya i ba ise jibo tuo na ko buana
0: okay
2: ago missing ko ingele barora na kutu kabo teda agin agongo genige ai ko amuni machogu amundu kelda ini gotinde die bi jogani hasi toldo ni kunyo shuten ko wai gitu kra
0: so nge bai change batu get ko
2: ini ko mie amuni ni tutu ndango ko ngonyo ni ko etwa gena ni ngom ko gaba ba gembe tit
0: so i kwai ni tutu jiko ai jiki tu ko etiki tu ala
2: me numu tu ko bari dare ngaji ja inu moja moja
0: ehe
2: ana agenga agenga
0: okay
2: yeah
0: yes ama ngwale ka tebuti chata njika ake teba mangwale ka iwalu tugul unless marabu
2: ka teb jiyo babo ka vichi kule ina mi jege gerto
0: yes yes
2: kuma mi jege gerto babate ni nyuru chata na nakuro vet chata
0: okay
2: ko ka kit kitu no tinye jama ni na wona jin ejek tul jaka wa bi da muna ko din temi ala ge che ni ko mi ten ni na chue bi na ni ibu jaka ko ba be tinye be ke bi
0: eh
2: komabuone so ngalekab KEBS komakingen nangenyoru eng kibabet kakisip tarikishek alak akinyekesip tarikishek alak kele kikichope betu kikibakeni betu.

0: Right. Eh? I'm going to see my conference in between at Rakaraka. Emma FM, hello. Hi, Paul Sana. Conference, Maramichi, me conference, Longin, Wagiti, Miji Daneletin, 624.
1: Yamuna Janilamus.
0: Ah, bye bye, Abessa.
1: Don't you want to have a car? I wrote it. Think I must have Naro,
0: eh?
1: I never get to mean I was adding good Yaminaro.
0: Kaya aspitin na ito, Chimoge?
1: Kaya aspitin na ano ang buwana.
0: Ehe?
1: Ina amuani, amuani, titka amuani lakwara ori we.
0: Ye.
1: Amuani lakwara ang tiyama pati ang dojik tiko giyoti. Ako pati ang kusami niyo tapka.
0: Oh, ehe?
1: Saa we, ingatuan tiyan na kami olimpano lunga buwana.
0: Kongo ya, sante sana. Agera ina masi esa chora, masi.
2: Ya mani amune.
0: Arai bai.
2: Ingen kag lapta ani tawi ni ji jam.
0: Ah gele mi yeu.
2: Ingen ge ori ni jam ama buti ji jon.
0: Ehe.
2: Ali asi si yo ngi we ga le ginyu gi le ji o mi je na gi we ko bara nur we to jam an ko ta ko su na le ke mu.
0: Ehe.
2: Ongo mi sing jam.
0: Ah sante ongo mi sing. Kale kwa ni karo bed ni ka honu la kwa nango choko nyuan. Ema FM?
3: Hello.
0: Hello.
3: Wabra wa tezi ama ane uwe.
0: Em.
3: We, toto wa tege kwa jile kwa ni vigi kwa nile neo.
0: Ma e kwa uti wa tany.
3: E yoto na nile kwa ba. Amunda kwa rupo mwa uwe wana vigi kiji ne kwa mwa e.
0: Ehe.
3: We nge nile kwa taro zi ene kinamda uwe rono. We mucho kele uwe rono tege ne family nono. Yo ene amerive no tu.
0: Kongoi.
3: Ah, wah, wah, mati kuat ni, apa tinggi tiup mabuk tu?
0: Ah, santai.